0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

8:43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And a big shout out sa ating listener, viewer na walang pangalan sa kanyang account na nag-request ng awiting Kusapiling by Full Blast and Anthony Meneses, which was played a while back bago tayo tuluyang magsalita on air. Big shout out to Sir Jam Del Rosario. Okay lang yan DJ, kaysa naman akong maging topic, sabi. DJ, nakapapicture na si Inday Mart ang Judy Kumba kay Edgar. Dito na naman to si Sir Rember talaga. Lagi na lang si Inday Mart ang Judy Kumba. Diba? Salamat kasi na po kita Sir Jam Del Rosario. Naging safe ka sa topic natin ngayon. Anyway, nananatili ang ating katanungan. Anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo, kapatid? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Tandaan nyo pa ba yung mga araw na minahal nyo sila? O yung araw na nasaktan ka lang? Quality ng pagmamahal ko sa aking boyfriend, sana yung tanggapin niya yung sitwasyon kahit single mama ko at tanggapin niya din yung mga anak ko. Sabi dito ni Texter 4637. Meron at merong nakalaan para sa iyo. Chill-chill ka lang. Tandaan ninyo kung ano man ang mga nangyari in between ng mga relasyon ninyo, meron at meron kang bearing doon. Ibig sabihin may kasalanan ka. Diba? From Ma'am Likudini, mabait at di nananakit kahit anong provoke ko. Ay, mga ganyang lalaki, mahaba yung pasensya ng mga ganyan. Kaya dapat iniingatan din niya ng mga girls, eh. Pero mind you, ladies and gents, ano, na dapat, wag natin sagarin ang kabaitan ng mga partners natin. Mapababae man yan, mapalalaki man yan, meron at merong hangganan ng kabaitan ng isang tao. Hindi porket mabait siya, habang buhay na lang siyang mabait, meron din hangganan. Napupuno at nagagalit din ang isang tao. Tandaan niyo yan, no? Hindi naninigarilyo. Umiinom occasionally lang. Meron kasi yung iba, ginawang dextrose siyang alak. Ginawang tubig yan, di ba? Tapos kung makasigarilyo, out of place, di ba? Ayun, ayoko din yan. Yung mga naninigarilyo na. Yung mga tropa ko, kaya nga yung mga yung tropahan namin, wala talagang naninigarilyo. Big shout out to Miss Hailey na Grampa. Hi sa mga viewers natin dyan. Ay, may nagpapa-shout out. Hi po. Ayan, may mga nanonood kasi sa labas ng, ano, as in labas ng booth, nanonood sa atin ngayon. Sir RJ, yung ating staff dyan, baka naman po patawag ang ating next broadcaster na si Aishwarya Labugen. Going back, hindi daw naninigarilyo at umiinom occasionally lang. Diba? Yung wife ko, yun yung isa sa nagustuhan niya sa akin. Kasi hindi ako naninigarilyo at hindi rin ako na umiinom. Umiinom occasionally lang. Diba? Yung tamang pag may celebration, normal lang naman yun. To show hospitality at saka yung pakikisama. Diba? Sa tagay, nagkakaroon ng kwentuhan kasi sa ibang, gatherings. Kaya yun, inaral kong uminom. Although nung fourth year college ako, nung una akong uminom. May iba kasi dyan, bata-bata pala, singero na. Maoy yan! Paano pag walang partner DJ from Zine? Di love yourself, kapatid. Ano na gusto mo sa sarili mo? Sige nga, may kagusto-gusto ba sa sarili mo? Para malaman natin kung kagusto-gusto ka ba ng ibang tao. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line at pag-comment sa ating TikTok live. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Maria Deborah with a song called Na Para Bang. Back-to-back with SM Borax, Mahal Magmahal. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:05 in the morning. Chris Lawrence with the song called Kung Malaya Lang Ako. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Ay! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! We're down here with the first hour of our greatest love song. And I'm gonna play you guys your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, at yung mga awiting maaari makapagbigay ng relapse sa iyo. At ipong ang ini-imagine mo'y nakadungo ko sa mintana habang may marahang patak ng ulan, di ba? May nasa ano ka? Nasa telenovela? Teleserye yan, di ba? Anyway, mga kababayan, ako ba'y nagbabalik para sa ating katanungang anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo nga ni? Naalala mo pa ba nung nagustuhan mo siya or ayaw mo na talaga? DJ, pa-shoutout daw yung college friend ko, iniwan ng boyfriend niya na si Althea Dayan Cantor. Deserve niya yan. Bakit ka kasi iniwan? What went wrong, kapatid? Baka naman, ano, may hindi lang kayo na napag-usapang maayos. From Texter 2829, good morning po DJ. Ang nagustuhan ko po sa partner ko yung napakamaunawain niya kasi bawat sabihin ko sa kanya, concerned po siya. Binibigyan niya agad ng solusyon DJ o meron po agad sagot. Minsan po ang sungit niya, kaya lang, kaya ko namang unawain yun kahit nga kaliwat kanan ginojowa niya. Kaya lang minsan po nagsasawa na din ako, nasasaktan at nagseselos DJ. Andito ka na naman, Texter 2829. Sinabi ko na sa'yo.

mahal pa din daw niya yung ex niya. Masakit DJ, kaya lang mahal ko siya, pero tama lang yung mga advices mo sa akin. Naiwasan ko na siya. Di ko na magawa DJ pag sinabi, ano daw? Di ko magawa DJ pag sinabi niya na magkita kami, tuwang-tuwa ako noon. Ikaw lang din nananakit sa sarili mo eh. Bahala ka dyan sa buhay mo. Sinabihan ka na, matigas naman pala ang ulo mo eh. Pakiumpog nga po ito at mga 3 times ganyan. Para magising sa katotohanang niloloko lang siya. Malay mo may gusto lang sa'yo na ano, alam mo, pampalipas oras man. Sinasaktan na kita kasi sinasaktan mo din yung sarili mo, di saktan na din kita dyan. Para magising ka sa katotohanan, kabayan. Dami na palang ginojowa at aware ka doon at tinotolerate mo yun. Eh, enabler ka. DJ, pa-shoutout po kay Indari Martin, Judy Kumba at Jessica Gapusan. Shoutout po sa mga banal na aso, santong kabayo. Sabi dito ni Texter 0985. Rembert Castañeda to. Sa mga santong kabayo daw. Bakit naman may ganyan? Ate-nene, nakikinig pa po ba kayo? Diyan sa may Gamu Isabela. Ako kung sa Gamu nakikinig sila ate or sa Tumawini. So ano nagustuhan ninyong qualities ng inyong mga partner, kabayan? Yung hindi siya nag-e-exist sa real life, sabi dito ni Leslie Pepito. Naku, delusional ka naman, kabayan. Mali yan nga, no, classmate. Gumising ka sa katotohanan, wala ka pa rin jowa. Minsan, kailangan mo lang din, ano, i-work out yan. In short, lumandi, di ba? Hindi yan, ano, kusang darating sa'yo. I've got your song from Sugar Free with song called Makita Kang Muli, back to back with Jerry Mayes ng Hihinaya, para kay Sir Jam Del Rosario at kay Rabbit na nanonood sa ating TikTok live ngayon. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

17 on the clock. And I'm back, Balakuban. Fingerprint po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Uy, batiin nga po pala natin ano, si Mamang Leticia Cruz, ang ating SB member ng San Isidro Isabela. Sabi kasi, nag-message kasi sa akin si Ma'am Leti. Si Ma'am Leticia says, here, shout out from Attorney Roderick M. Cruz. Shout out from Attorney Roderick M. Cruz with 7 Associates, a Cruz Law Office, San Fabian at Chagwe. And SB member Leticia Mamang Cruz Agyaman. Hello there, Ma'am Leticia. At kay Attorney Roderick Cruz at mga kasama po dyan sa may Cruz Law Office. Dyan po sila ng mga associates kila Attorney Kevin. Hello po, good morning. Medyo na-overwhelm ako at nanonood sa atin. Ay, nanonood. Nakikinig sa atin sila, Ma'am Leticia. Our very motherly na SB member ng San Isidro Isabela. At syempre, huwag natin kalimutan si Attorney Roderick Cruz. Number! Attorney, sama po ulit ako ha sa ano. Next, DJ dedicated na si Burog kay Inday Martin, Judy Kumba, yung kanta. Ang daw? Hindi ko na-get yung pinagsasabi ni Rembert sa mga sandaling ito. Ano? Sabi dito ni Shadi C, nananatili ka sa ating question of the day na anong qualities ng boyfriend mo or girlfriend mo or ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Ay, yung kantang nanghihinaya. Okay, got it. Magaling sa lahat ng bagay, DJ. Magaling din sumisid. Nasisid naman niya pala, kaya naman pala. Very caring and very consistent sa lahat ng bagay, DJ. From Nix Avril. Uy, consistency is the key naman pala, no? Pero diba, kabaga, from mag-jowa, mag-partner, up until bigla kayong kinasal or naging mag-asawa na talaga. Okay? Meron at merong nagbabago dyan. Meron at merong magbabago sa relasyon ninyo. Palaging may pasalubong para sa akin after work niya from Zen Ren. Mm? Wala naman palang pagkain, kapatid. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from True Fate with a song called Dahil Ikaw. Back-to-back with Orient Pearl's Pagsubok. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: sabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nagkaya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

9:43 ang oras sa buong Pilipinas, mga kababayan. Para po sa mga hindi pa rin nakatama kanikil ng mga orasan sa mga sandaling ito. Tapos umiikot yung oras ninyo. Para nasa maling tao pa rin kayo hanggang ngayon. Hello, ay kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Magandang waga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa bayan ng San Isidro. Nakikinig sa atin ang ating SB member kanina. Good morning, good morning, good morning! We're almost done with Greatest Love Song pero may isa pang oras para pagsaluhan natin. Sulitin natin ang mga oras na tayo magkakasama-sama. Nananatili ang ating katanungan na ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner. Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Yan po ang ating question of the day para po sa mga nagtatanong. Lalo na sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan. Sabi dito, yung laging nag-a-update DJ from Angelo Ceciliano. Laging nag-a-update, no? Kahit pagod daw sa work, laging nag-a-update. Han, maglalagay na ako ng toothpaste sa toothbrush ko, ha? Tapos magsisend pa ng picture. Han, eto, typing ako. Itatype ko lang yung letter J. Grabe naman palang update na yan. Ano, minuminuto. Sigusigundo, nag-a-update. Diba? Pero mahalaga yan, ha? Para sa iba. Mahalaga yung pag-update. Especially kung may mga lakad, ganyan, di ba? Para aware din yung partner ninyo. Nakaka-offer din kaya yung ano, yung hindi ka nag-update, di ba? Sa totoo lang! Masyadong mga ano, corny para sa iba. Pero for the others, it is deemed necessary for them, di ba? Magaling kumanta, DJ. Uy. Diyan ka siguro na binuwit ng asawa mo, kapatid. Eh? Sa galing niyang kumanta. Magaling bumirit, di ba? Umungol tuloy. Mali, basta yun, magaling kumanta. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page po na DJ Max. Ang ating text line ay 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Shamrock with a song called Alipin. Back to back with Brian Termulos Dadalhin. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

ano, 5 ang ating oras, mga classmates. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa aking programa. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Currently here with the last hour of our segment, The Greatest Love Song. At nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Yan ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Naalala niya yung nagkakaladyaan sila. Na namimiss niya. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyo lahat dyan. So mga nakatune in sa atin sa kanikin ng masasakyan, tahanan, o sa kung saan saan mga tambayan niya. Abang ang iba yan, sarap ng chismisan at nakikinig sa atin. Hello po sa inyong lahat. Thank you for keeping us in the background for the past hours. Sabi dito ni Honey Irish, malaki po, malaki ang kanyang puso, DJ. Malaki ah. Malaki nga ba? Kaya naman pala ang dami ninyo nag-gasha sa kanyang puso. Alam mo ba yun? Panira ng araw eh. Mamaya mapa-overthink natin ito si Ma'am Honey Irish. Ikaw ba DJ, ano ang quality na nagustuhan mo sa partner mo? Siguro yun yung tanong niya. Texter 4637. Maraming qualities ang nagustuhan ko sa asawa ko. It's not about me, ano ba naman yan? It's about you guys. Kung ako mag-share, mahaba-haba ang pagkikwentuhan natin. Baka iikot lang yung kwento tungkol sa amin, no? Sabi ng college friend ko, kaya pa niyang isalba at ipaglaban yung pagmamahal niya sa kanyang boyfriend. Pero tinuluyan na daw siya ng dating boyfriend. Masakit daw tanggapin pero pilit niya daw ang kakayanin, DJ. Alam mo, yung mga ganyan, yung mga ganyan dumaraan sa buhay natin. Ano yan, redirection ni Lord para sa atin. Nilalayo niya tayo sa mga maling tao sa buhay natin. Always remember, people come and go sa buhay natin. Hindi lahat nag-i-stay talaga. May iba na dumaan sa buhay natin para bigyan tayo ng lesson. Merong iba na dumaan talaga sa buhay natin para manggulo lang, di ba? From Cheska Baltazar, provider mindset at mataas ang emotional intelligence, DJ. Ayaw mo na mataas din ng IQ? EQ lang, ganun? EQ diaper yarn, di ba? Provider mindset. O di ba yung mga lalaking ano, may mga pangarap sa buhay, may mga konkretong pangarap, hindi yung aginpapangarap lang, di ba? Alam mo, may patutunguhan ng buhay at may patutunguhan pag nagkaroon kayo ng pamilya. Hindi yung ano, sa una lang magaling at puro, I love you, ganyan. Puro pagmamahal lang nasa isip, wala man ng practicality sa utak. Ano ba naman yan? Di ba? Yung ano, marunong kumayod para sa pamilya. Marunong dumiskarte, di ba? Yung hindi lang ano, pabigat, di ba? Di ba naman? Ay, nako! Tama nga naman yan, yung provider mindset at mataas ang emotional intelligence. Lalo't yung karamihan ng mga lalaki, mga high blood yan. Mga maikli ang pasensya, di ba? Di ako makarelate, DJ, kasi wa ako jowa from Joanna Gonzaga. Eh, kasalanan ko ba yan? Para naging obligasyon kong bigyan ka pa ng jowa. Sa tingin mo, ano yung qualities na nagustuhan mo sa sarili mo na kamahal-mahal? Yan na lang yung question para sa mga single out there, di ba? Yung mga walang ano, mga na can't relate, di ba? Ano daw, sabi ko sa college friend ko, ginawa mo siyang mundo at hindi mo pinapahalagahan yung mga bagay na binibigay niya sa'yo, kaya iniwan ka ng boyfriend mo. Yun na, sabi ko sa college friend ko, DJ, from Texter 4637. O, di ba? May fault din siya sa hiwalayan. Hindi pwedeng isa lang may, ano, may kasalanan. Meron at meron din yung isa. Kaya maliit yan o malaki, may pagkukulang, may pagkakamali, di ba? Anyway, I've got your song from Air Supply with a song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Celine Dion's Power of Love. After the songs, I'll be back, balakubak, so stay tuned. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

That was Cliff Richards with a song called Ocean Deep. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Supposed to be ang nakaplay doon na on deck kanina was Power of Love by Celine Dion, which is yung na-introduce natin kanina. Pero may nag-request kasi na isang mataas na tao na i-play daw natin yung Ocean Deep by Cliff Richard. So, kaya natin pagbigyan kagad yan. Eh, mataas na tao ito, mga kababayan. Hindi natin pa din pangalanan. Shout out po sa nag-request ng Ocean Deep by Cliff Richard. Tagal rin natin din na-i-play yun. Tagal ko rin din napakinggan. Anyway, nananatili ating question of the day, mga kababayan. Ano ang qualities ng partner mo na nagustuhan mo? Again, ano ang mga qualities ng partner mo na nagustuhan mo? From Texter 4637. Ito talagang game na game. Ano? Iyak nang iyak siya sa akin, DJ. Quality ng pagmamahal niya sa boyfriend niya, binuhos niya para sa kanya. Walang natira para sa sarili, nalulunod na siya sa alak. At ang sabi ko sa kanya, DJ, hindi alak ang solusyon. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, andito naman ako para sa kanya. Yun ang sinabi ko sa college friend ko, DJ. Yung mga girls kasi, tsaka nyo lang ma-realize yung worth ng lalaki kapag wala na sa inyo. Same with guys, diba? Tsaka nyo lang ma-realize yung worth ng babae or ng partner ninyo kapag wala na sa feeling ninyo, diba? Tsaka kayo magsisisi pag wala na, diba? Pag napagod na. DJ, para sa request ng song na This Time by James Reid and Nadine Lustre back to back with Honey, My Love So Sweet. Parang hindi, ano yun, nagtugma. Kumbaga parang pinalamanan mo yung, ano, yung pandesal ng ketchup. Nakikutan ako, DJ. Maaaring hindi to gusto ng iba, pero nakikutan ako sa quality ng boyfriend kong pikunin, sabi dito ni Mish Mish. Yung mga girls na ganyan, nakikutan sa iba, no? Yung buisit na buisit na yung partner mo, tapos nakikutan ka pa dun sa pagkainis niya. Ano ba yung tsura ng boyfriend mo kapag naiinis? Nagiging kamukha ba ni Dumbo, ganyan? Kaya nakikutan ka. Kapangyarihan ng tatay ko na nakikita ko sa kanya from Mary Joy, yun daw yung quality na gusto niya sa partner niya, yung nakikita niya yung tatay niya doon sa boyfriend. Ganon! Parang na, ewan ko ha. Na-awkward ako sa part na yun. Meron kasi iba na pag tinanong anong gusto mo sa isang ano, sa mapapangasawa mo. Kung ano yung qualities rin ng tatay ko. Ano? Although I get it na you admire your father. Wala, mahirap explain. Una sa lahat, DJ, nasaan ng partner ko from Tai Cerole. Hirap naman i-pronounce yung last name na ito. Nasaan yung boyfriend? Parang naging lost and found pa itong ating programa. I've got your song from a Survivor with the song called Ever Since the World Began, back to back with Faithfully by Journey. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, ako lang po.
0: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

7:45 on the clock, mga kababayan. Kasama pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. We're down here with the final scratch of our segment, The Greatest Love Song. Tayo po yung mamamaalam na sa ating mga love songs. Although we still got two more songs to play for our segment to end. Magsasama-sama po tayo sa unang bahagi ng The Lunch Break Show. Kaya sana ako inyong pakatutuan pa rin. Huwag niyong pagsasawain. Ano? Daming nag-chat sa akin na, ba't nawala yung live mo? Sabi dito na. Ba't nawala? Ba't nandito itong mga to? Kasi nagugulo ako. Sabi, ba't daw nawala yung live ko? Tapos si Abangers daw sila sa live. Kaya, ayun. Sabi ko, di ba sila nag-join? Yung tipong inano lang, tamang duman sa news, sa feed nila, sa FYP nila. Tapos hindi sila nag-click. Pero nanonood sila. Mga silent viewer. Ano ba, nananatili ang ating question of the day. Ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? I-send mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. From Texter 2829, DJ pa shoutout po. Mga taga Minate Dos, Mr. Daniel at Janet. Kurantong at Rochelle. Janjan at Diana. So mga anak nila DJ. Yung pong sunod na song, thank you po DJ. Ano susunod na song? Especially po kay Ricardo Fernandez dito po sa Public Market, Alicia Isabella. Kasal po ng pamangkin niya bukas. Uy! May host na ba kayo? Baka wala pa. Pwede ako guys, di ba? Joke lang. Bukas ang kasal? Ah, okay, bukas. So, tomorrow is a Thursday. Happy wedding po sa inyong pamangkin. Iyong pamangkin. At sa kanilang pamangkin. Parang mas marami na. From Rem Fuentes, lahat naman DJ gusto ko eh. Pero if I have to name one, yung understanding level niya. Tsaka isama na pati emotional intelligence. Very top tier talaga eh. You will always be the best man and hindi magbabago yun. Alam mo yun. What? Sige, sana binention mo. Niname drop mo yung pangalan ng jowa mo. Joros Fuentes, by the way, DJ. Ah, si Joros Fuentes. Ay! Proud na proud ang misis mo sa'yo, Joros, oh. Ang pagiging understanding at saka yung kanyang emotional intelligence, very top tier talaga. Unbeatable, eh. Talagang siya na siya. Anyway, marami salamat po sa patuloy na pagpapadala ninyo mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Steve Perry with a song called Foolish Heart. Back to back with Brian Adams, Straight from the Heart. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:08 in the morning. Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Down with the final hour of our program. After 4 straight hours, malapit-lapit na tayong magpaalam. Nananatili ang ating katanungan. Ano mga qualities ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Again, ano mga qualities ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Lunchtime, everybody! Sa mga nananahalian na po dyan sa mga sandaling ito, ba't parang ang aga? Ang aga ninyong kumain, he? Anong kabilis ang oras? Tignan mo mga ngalahati na talaga. Mamaya, uwian na yan. Time out na natin maya-maya. Tapos bukas sa huran na. Ang tanong, may sasahurin ka ba? Parang wala na. DJ pa shoutout po kay tita ko na si Delia Mateo de la Rosa, piyesta nila sa Jones Isabela. Thanks daw DJ pa shoutout. Delia Mateo de la Rosa, piyesta sa Jones. Baka naman po padala naman kayo ng pagkain dito. Piyesta ba dyan sa Jones? Hindi, baka hindi na rin. Kasi yung namimiss ko yung mga piyestahan na ano, yung may mga kainan sa bahay-bahay. Ewan ko kung may mga ganun pa dito. Kasi parang ang common na lang sa mga piyesta ngayon, yung peryahan, ganyan, di ba? Yung mga concerts, mga pageants, hindi mga nawawala yung mga yan eh, no? How about you guys? Ano ang qualities? Or ano ang gusto mong qualities ng iyong partner? Nalaing agki, ano yun? Agkalay tiniyog, DJ from Michelle. What's agkalay? Parang hindi ko alam yun. Malalim ba na Ilocano yun? Malaki ang kanyang ari-arian, DJ. Kasi 2 floors na ang bahay na naipatayo namin. Napatayo ko na rin, sabi niya. From Michelle Aldama. Grabe ka naman naman, Michelle. Sumakses yarn? Yung pag magagalit ako, mas galit pa sa akin. Diba? Sabi niya. Ayun pala yung nagusto mong qualities niya. Kaya yan, ni-retain niya tuloy. Diba? Ah, gusto mo pala yung pag nagagalit ka, nagagalit din ako. Di maggalitan tayo. Aray mo pa ka. Sabi din ni Roy. Ay patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Imagine Dragons with the song called Bones, back to back with Fallout Boys Immortals. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was the official soundtrack of Big Hero 6 kung natatandaan ninyo. Tagal na rin pala noon, Big Hero 6. Parang kailan lang. Nastuck pa rin yung utak ko kasi sa pandemya. Ano? Anyway, ako po'y nagbabalik sa inyo mga tenga mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Max. 11:17 na nang ginagawa ng karamihan dyan. Sikain na po ba kayo? Or hinihintay ninyong maluto yung niluluto dyan? Ay, si Ma'am Hena naman pala ito eh. So again, mga qualities ng partner ninyo na gustong gusto ninyo. Again, mga qualities ng partner ninyo na, nagustuhan ninyo, di ba? Says here from Mom Nina, he can't even lift a finger, so what's the point of him being a man? Again! Parang hindi ko nuggets yun, no? Ah, okay. O, bahala na siya rin. Sabi naman dito ni Ma'am Licodini, hindi marunong manakit. Hi! Ayun pala yung ano yung hen. Bunso yata. Hindi marunong manakit kahit galit. Shout out sa mga sa mga husband dyan na sobrang haba ng pasensya. Likewise, alam mo yung pag napupun or nagagalit sa mga partner nila, hindi sinasaktan physically yung mga partners nila. Kasi mga nananakit, yan yung mga mga mabababaw ang utak sa totoo lang. Masyadong toxic ang personality ng mga lalaking nananakit ng mga asawa nila. Diba? Wala. Shoutout din sa mga battered wife dyan. Alam ko yung pinagdadaanan ninyo. Kasi yung galing din ako sa ganyan yung mom ko. They love each other. Yun yun. Ako, tinamad na ako magluto. Nagpa-deliver na ako ng Food Panda. Sabi dito yung mama, texter 4637. Idamay mo naman ako dyan. Padala mo na yan dito, Mabini, Santiago City. May Food Panda din dito, madam. Damay mo naman ako dyan. Isang alaking with fries and drinks. Please, with chocolates and ice cream on top. May maligaw naman sana magpadala ng McDo dito. DJ, ang saya ni Inday Martang Juni Kumba. Nakapapicture na niya si Edgar. Selos na siguro si Burog, sabi ni Texter 0985. Ikaw pa rin makamove on sa kay Inday Martang Juni Kumba. Inday! For sure, nagseselos rin itong si Texter 0985. Si Rembert siguro. Paborito kang i-shout out. Feeling ko ito yung pinakamakakamiss sa'yo pag umalis ka na dito sa Isabela at bumalik ka na sa Cebu. Anyway, I've got here a song from One Direction with a song called One Thing. Back to back with The Vamps featuring Omi with a song called I Found a Girl. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

7:44 on the clock, mga kababayan. Kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what, Ngani? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na kulitan. Sa mga patuloy na nagpapadala na kanikin ng mga mensahe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Si Shushu ay andito, isang alumni ng PNPA. Alumni. Ay hindi, lalaki nga pala siya. No? Kasi ano eh, parang nanay na daw niya yung partner niya. Ara Kim Sanju, parang tagal mong nawala kapatid. Ang di mag-power tap, mamalasin mga kababayan ha. Asa na si Shushu, ang ating lakan na nanunood? Anyway! So ano nga ang qualities na nagusto mo sa iyong partner? Diba? Yung lakan na nanunood sa atin kanina si Sir. Sabi niya, yung very motherly ang kanyang partner. Parang siya yung makulit na anak daw. Pero graduate siya ng academy, ha? Makulit ba rin yan? Diba? Yung isa naman, yung pagiging understanding daw ng kanyang partner. Sana, understanding ang partner. Understanding rin naman pala yung akin. Talagang ako lang yung makulit din ang ulo. Matigas ang ulo, ganun. Sabi ng mga gulang ko, yung quality ng pagmamahal nila, yung hindi nila sinusukuan yung pangako nila sa pangako nila na sa harap ng Panginoon na magmahalan sila habang buhay hanggang sa kabilang buhay. Hindi daw sila aabot ng 55 years. Ano daw? Medyo naguluan ako dun sa message mo. Where's ano? Where's Abish yung lunch? Abish. Si Abish. Yung lunch, kamo. Yung lunch. My second request song, DJ Favorite Girl by Justin Bieber, back to back with Tagpuan by Moira De La Torre. Let's see kung maiplay pa natin maya maya yan, madama ha. Sana nga wag niya na ako iwan ng bago kong boyfriend dahil yung dati kong boyfriend, nalaman ko na meron na siyang minamahal. Ang sakit ng ginawa niya ng dati kong boyfriend. Sana itong pangalawa kong boyfriend na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako lulukuin at hindi na niya ako paluluhain. Masakit iwan ng taong mahal. Totoo na, masakit talaga maiwan. Sino ba naman ang gustong maiwan, di ba? Pero syempre, you should play your side as well. Ibigay mo ang lahat or gawin mo ang lahat para manatili siya sa piling mo. Best quality ng partner ay yung malaki ang credit limit, sabi ni Kim Sang. Malaki ang credit limit pa nga ni. Hinahalang pera ang bulsa at hindi ang puso talaga. Grabe ka na, Sir Kim Sangju. Anyway, that's it for now mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Once again, this has been your DJ, my name's DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, ito pa rin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Jason Derulo with a song called Riding Solo. Back to back with Akon's Beautiful. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Hindi naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 12 o'clock.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: More fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist. At 6 a.m., DJ with No Name will wake you up with his program, The Breakfast Show. At 8 a.m., DJ with Name will further energize your day with more upbeat songs. At 9 a.m., your favorite mellow songs are on the queue. At 11 a.m., the funny DJs will join you with their lunch break show. At 1 p.m., your favorite love songs are on the deck. At 3 p.m., Quarter Mix will give you every type of music, either new or old songs. And from 9 p.m. to 4 a.m. of the next day, you will surely enjoy the relaxing music of Moonlight Romance, featuring the best of mellow, love songs, and the best golden hits. All day long, 24/7. TAPS Radio is here for your total entertainment. This is Kenneth Thomas, your student broadcaster.
2: Yeah, baby.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, pak lang po.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 4 o'clock.

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: sinabi mo na sa kanya?
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
0: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
0: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: there, you may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now. I am Zay Morales, your student broadcaster.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Bawat gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: mo siya, Matt?
1: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ba't may pasa ka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.
3: Hey! Hey!

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang awitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on Tops Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

that to you. Oh, darling, biag ko ited mo't wen mo. Pagkasartat Mexico, di mo panunutin, di magastuta. Sa Mexico, Pampanga,

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

Hey, we got 651. So 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Kasama si DJ.

Kamusta mga bagay, guys? Sa mga nasa highway ngayon at naghahatid na ng kanilang mga anak papunta sa mga paaralan. Okay, pagdating niya sa mga paaralan, baka pwede mag-park ng maayos bago kayo magbaba ng mga estudyante. Lalong-lalo na sa Top Santiago. Maraming mga ano dyan, hindi naman lahat pero maraming mga parents dyan ang pasaway. Yung tipong nagbababa ng estudyante sa mismong daan. Yung wala silang pakialam kung merong naabala sa likod, ganyan. Ang luwang-luwang na ng parking dyan sa Top Santiago. Baka pwede, i-parking nyo muna bago kayo magbaba ng estudyante. Ganon!

sa lahat po ng mga nakikinig sa Ilagan City. Magandang umaga, Ilagan. Sino po ba ang may ano dyan? Sino may available na timba dyan na mayroong filter? Timba na may filtration, yung malaki ha. At kung pwede ay yung pwedeng ma-connect sa Bluetooth.

maganda sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Nasim Rojas Campus! Dalawang araw na akong lumalagari dyan sa Tops Nasim Rojas. Baka mamaya pupunta din ulit ako dyan. Tops Nasim Rojas.

Mukhang kailangan ko ng additional security guard dyan sa Tabs Nasim Rojas na mag-stay doon sa may gymnasium area. I want to break free. Alam nyo na ba yung mga pinag-uusapan ngayon sa national news? Limang testigo daw ihaharap ng ICC prosecutors laban kay Pangulong o dating Pangulong Duterte. Ito pa isang headline, 51% daw ng mga Pinoy gustong personal na tumestigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Testigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ito pa isang headline, US President Donald Trump darating sa Pilipinas sa ASEAN Summit. Ito naman sabi ng SWS. Ooh, what is happening, my God?

Tingnan nyo, sabi ng survey ng SWS. Gutom! Mas lumalala kaysa noong panahon ng pandemya. My goodness! Grabe siya, oh! Ano na? My Lord? Tumaas daw sa 22.6% noong Setyembre ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng di voluntaryong gutom na nalampasan ang panahon ng COVID-19 pandemic batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Mas mataas ng 2.3 percent points ang hunger rate kumpara sa 20.3% noong June. Lumampas din ito sa 20.2% na pambansang average noong, pambansang average noong 2025 at sa dating pinakamataas na 21.1% noong 2020 na panahon ng lockdown dulot ng pandemya. My God, ganun na talaga kahirap ang ating bansa. Ano na? Ano yun? Mesisim mo kanya! Lugar tera ko, alale tera maito! Numergo tera pa yan, le, tera pa yan, kapihanan ninne! Numergo tera pa yan, le, pe, tera yan, pinaka matalino kanya, buong mundo winne, pero ano yun, mesisim mo kanit tera nga! Alale tera, atay ko, mapoy ko! Sabi yan ng SWS survey na mas mataas daw ang gutom ngayon kesa sa noong panahon ng pandemya. Imaginin mo yan. May isasagot mamaya si Ante Claire sa survey na yan. Ante Claire, pasok! Eh, kasalanan niya ni Vice President Sara Duterte kasi hindi siya nagtatrabaho. Yan na naman ang isasagot ni Auntie Claire. Kasalanan ni Vice President Sara Duterte kasi lagi siya nagbabiyahe. Feeling ko yan ang isasagot kaagad ni Auntie Claire mamaya. Naka-autofocus yung kay Vice President Sara Duterte. Lumalabas sa survey na 16.2 ng mga pamilya ang nakaranas ng katamtamang gutom o kawalan ng pagkain ng minsan o ilang beses sa nakalipas na 3 buwan. Samantala, umakyat naman sa 6.4 ang nakaranas ng malubhang gutom o madalas at palaging pagkagutom mula 4.5 noong June. Pinakamarami ang naitala na kaso ng gutom sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, sumirit sa 27% ang hunger rate mula sa 6 noong June. Dahilan upang ito ang maging pinakaapektadong rehiyon sa bansa. Sa Luzon, tumaas din ang gutom ng 23.6%. Bumaba naman ito sa 16% sa Central Visayas habang halos walang pagbabago sa Western Mindanao na nananatili sa 23.7%. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,500 adult Filipino mula 21 hanggang 27 ng Setyembre. Auntie Claire! Pasok! Huhulaan ko kung anong sasabihin ni Auntie Claire, ha? Sasabihin niya hindi tama yung labas ng survey at sasabihin niya na kasalanan ni Vice President Sara Duterte. I want to break free! Ganun yun eh, pag sumagot eh nakafocus ka agad kay Vice President Sara Duterte, autofocus. Parang yung camera mong autofocus.
Magandang umaga din sa lahat po naman nag-aantabay ng balita tungkol sa... Ano na ba nangyari ngayon, ha? Uy, si Donald Trump, si US President Donald Trump, bibisita daw sa ASEAN Summit. Ah, naku! Naghahanda na naman ng pambubulabog yung mga anti-Americans. Senator Loren Legarda muling naghain ng extension ng medical leave sa Senado. Uy! Kaya nagmamadali yung mga senators na boboto na sa impeachment. I-judge na. Para habang wala pa yung mga wala sa Senado. Yan. Department of National Defense Secretary Teodoro. Iginiit na China ang tunay na troublemaker sa riyon. Ooh.

ay nang tungkol sa impeachment. Ang sabi dito ay defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit na di dapat magbigay ng konklusyon ang mga witness. Sige. At ito pa, isa pang headline. Mga water concessionaires, tiniyak na handa daw ang pamahalaan. Ano daw? Handa ang kanilang pamunuan para sa pagtama ng El Niño. Feeling ko marami ng timba yung mga water concessioners. Marami na silang drum. Naghanap ako ng drum kahapon na merong filter. Meron ba? Paki-deliver nyo sa akin maski medyo mahal. At pwede rin uminom kaagad-agad on the spot sa timba na merong filter. I want to Ang defense team ni Vice President Sara Duterte humiling ng pagkakataon na iharap din ang kanilang mga evidence at mga witness sa iniurong na impeachment articles. Maski hindi na, maski iniurong na daw, maglabas pa rin daw sila ng mga witnesses nila. I want to break free. Si Chiz Escudero, ang bilis-bilis kasi na nag-decide na payagan na i-atras yun eh. Ewan ko din talaga kung anong kulay ni Chiz Escudero. I want to break free. Yung pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting incident sa paaralan, sibak na sa pwesto. Mabuti naman na sa kanya yung baril na ginamit sa Tacloban na school shooting. Sibak na sa pwesto. Ay, buti nga sa iyo.

Oh, ito pa, isa pang headline. Sabi ng Korte Suprema, yon daw mga senior citizen na may discount na 20%. Hindi daw pwede isasabay na gamitin ang discount nyo sa dati nang nakapromo na mga produkto. Oy, ganon. Hindi pwedeng pagsabayin ang discount ninyo tapos nakapromo pa yung binibili nyo plus yung discount nyo, hindi daw pwedeng pagsabayin, sabi ng Supreme Court. Eh, tama lang din naman yun. Alangan namang dalawang discount ang i-avail mo. Ganon. Nakakuha ka na ng discount dito, discount pa doon, meron pang nakapromo, wala nang natira. yun ang sabi ng Supreme Court. Okidoki! Ano yun eh, lumabas sa desisyon ng Supreme Court na yung discount para sa senior citizen hindi pwedeng maiugnay sa iba pang discount. Yan. Kaya yung mga kunyari, binibili nyo yung kunyari, pagkain. Ang binibili nyo ay yung nakapromo na pagkain. Hindi kayo pwede makakuha ng another discount dahil kayo ay senior citizen o kayo ay PWD. Dapat mamili kayo kung anong gagamitin nyo, kung yung discount nyo as senior citizen o PWD o discount nung mismong store doon sa nakapromo na mga produkto. O ganun na ibig niyang sabihin. Kung naka 20% discount na o kung kalimbawa naka 30% discount na yung bibilhin nyo, hindi mo na ulit pwedeng gamitan ng additional 20% discount dahil ikaw ay senior citizen o PWD. Yun ang ibig niyang sabihin. Sabihan ng Supreme Court. Balak ko pa man din kukuha ng PWD ID. Balak kong kukuha ng PWD ID eh. Naka-schedule na nga ako eh. Ang PWD ID. Bakit? Bakit PWD? Ang mataas daw na hairline. Ang mataas daw na hairline at lumuluwang na noo. At yung tipong nauubos ang buhok sa noo. At naglalagas ang buhok. Pwede na daw kumanan ng PWD. PWD ID. Ay, joke lang ha. Baka mamaya maraming pupunta sa DSWD niya. Maraming salamat sa mga nagpakabit ng Tops sticker kahapon. Marami kaming nadikitan ng Tops sticker kahapon dyan sa Sterling Campus. Salamat, salamat, salamat, salamat! I want to break free! Abangan nyo kapag kami ay mag-announce ulit ng panibagong pagdikit ng sticker. Para pupunta kayo dyan sa may Sterling Campus. Dyan tayo magdidikit ng mga sticker ng inyong mga sasakyan. Tops sticker po. And then, punta kayo dyan sa may Sterling Campus. Dyan tayo magdidikit ng mga sticker ng inyong mga sasakyan. Tops sticker po. And then yung Sterling sticker. Yung Sterling sticker ay para lamang dun sa mga naka-reserve o naka-enroll sa Tops Sterling Campus. Pwede na kayong kumuha ng inyong Tops sticker o Tops Sterling sticker kung kayo ay naka-reserve na sa Tops Sterling Campus. Okey-dokey. No! Ongoing na po ang pagtanggap namin ng reservation para sa Tops Sterling Campus. Yung mga gusto ng Tops ng science curriculum dahil magbubukas ng ating science curriculum sa Tops Alicia. Ito ay yung doon sila mag-stay sa Tops Sterling Campus. Aki-daki, naiba yung curriculum.

Santiago City, magandang umaga. Inuulit ko yung announcement ko ha, kanina ha, sa mga parents ng Top Santiago. Ha. Diyan talaga malala ang problema namin sa daloy ng trafiko, lalong-lalo na kapag umaga at saka sa hapon. Huwag kayong magbaba o huwag kayong mag-pick up ng estudyante sa mismong daan. Kailangan pumarking muna kayo, gumarahe muna kayo bago kayo magbaba ng estudyante. Yun lang naman ang aming pakiusap. Tapos sabi ko sa mga guard, kung sino yung laging pasaway sa ayaw makipag-cooperate, kunin nyo yung...

0: plate number, alamin nyo kung sino yung ano na yon, yung parent na yon, huwag nyo nang bigyan ng slot sa susunod na school year. Oras na po natin, 7:11 sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Again, congratulations sa Tops Nasim Rojas. Tops Nasim Rojas ang the best performing private school elementary category and secondary category na dineklara ng Division of Isabela Department of Education. You know, I've got to break free. Congratulations. Ongoing din po ang construction dyan sa Tops Nasim Rojas. Additional classrooms. At sana'y matapos na nitong mga susunod na mga araw. Bago matapos ang November ay dapat magamit na na yan ng mga estudyante. Ang ating bagong mga classrooms sa Tops Nasim Rojas. Yung construction sa Tops Santiago tapos na. Tapos na yung unang palapag. Next year ulit yung susunod na palapag. Patuloy po ang pagdami ng mga estudyante na naka-enroll o nag-e-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated sa kahit anong campus. Wait lang, bago ako magpatuloy, pakinggan natin ang ilan pang mga announcement mula sa aming Tops Sterling Campus.
1: Hi there! Another additional information about Tops Sterling Campus. Are you wondering what discounts you may enjoy in Tops Sterling or Tops Science Campus? Well, you may still enjoy the three sibling discounts, spot cash discount, ESC for junior high school, and the senior high school voucher grant for senior high school. Unfortunately, other discounts in the regular campus shall not be available in the Sterling campus. But don't worry, I know you will enjoy being in this campus. We now accept reservations for only 3,000 pesos, which shall be deducted from your enrollment fees. For more information, listen to Tops Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
0: Ito pa, isa pang info.
1: Hi there! Another additional information about Tops Sterling Campus. Tops Science or Sterling Campus shall be using the same IT facilities like CCTVs, interactive boards, log-in, log-out text notifications, among others. As a standard, all Tops classrooms are fully air-conditioned. However, in the Tops Sterling Campus, even the hallway and toilets are fully air-conditioned. The school portal of Tops, My Tops, shall also be used in Tops Sterling. Given that Tops Sterling Campus will house the science sections, it is expected that science and computer laboratories will be on the next level. Moreover, since the campus has a bigger land area, there will be additional sports facilities, such as volleyball, basketball, and badminton court, that will be eventually constructed, including a dormitory building. There will also be more parking slots available in the campus. For more information, listen to Tops Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
0: And lastly,
2: hi there! Another additional information about Tops Sterling Campus. Are you worried if you will not be enjoying anymore the regular Tops programs or events if you will join Tops Science in the Sterling Campus? Worry no more, because all Tops programs shall also be joined by the students of Tops Science. This include bazaar, camping, year-end program, quiz bee, junior high school prom, seniors night, foundation celebration programs, fun run, among others. However, Tops Science Sterling students shall have additional events that will showcase their skills in robotics, computer, and science. Students in the Sterling campus may also join the Broadcasters Club and could deliver news on Tops Radio once a week. For more information, listen to Tops Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
0: Yung ibang mga theater type na classroom namin, napinturahan na. Napinturahan na yung yellow, gray na classroom. Napinturahan na rin yung green and gray combination na classroom. Napinturahan na din yung light orange. Ano ba yung combination ng light orange natin? Blue. Light orange and blue na classroom na napinturahan na rin. Nagtatanong nga kami kay Mr. M kung ano ang susunod na combination na pintura. Ang gusto kong isusunod na pintura ng isang theater type na classroom ay sky blue and ano ba ang combination ng sky blue, Mr. M?
3: Sky blue?
0: Ano ang combination niya dapat? Sky blue, ano sa lining sa baba?
3: Mas madali pag blue eh.
0: Sky blue. Pangit naman pag dark yung walling. Okay.
3: Walling.
0: Dapat medyo light lang. Kaya sky blue.
3: Sky blue.
0: Ano ang combination niya?
3: White.
0: Dapat dark yung lining sa baba, duldog.
3: Hindi ko alam. Wait lang ha. I-search natin.
0: Sky blue.
3: Sky blue. Perfect combination.
0: Sky blue. Perfect combination.
3: Lang ha. Search lang natin. At tara rin na.
0: Gusto kong maglagay din ng apple green.
3: Ano bang kulay ng apple green?
0: Basta medyo light na green.
3: Sky blue, navy blue, no name.
0: Navy blue?
3: Navy blue.
0: Navy blue?
3: Mm-mm.
0: Paano yung navy blue?
3: Yung navy blue, yung blue niya, idadark mo.
0: Ah.
3: Mas dark pa doon.
0: Ah, okay.
3: May kontrin eh, navy blue. Kung gusto mo naman, sky blue, beige.
0: Sky blue at saka?
3: Beige.
0: Eh, light na naman yung beige.
3: Oh, eh.
0: Dapat yung lining niya ay mas dark.
3: Mas dark ba?
0: Doon na tayo sa blue.
3: Ito. Sky blue, chocolate brown.
0: Wow. Legit yan?
3: Oo, ito.
0: Ah, okay, sige.
3: Legit yan.
0: Doon na tayo sa chocolate brown.
3: Pwede rin to. Sky blue, pastel pink.
0: Paano yung pastel pink?
3: Hindi ko rin alam eh. May nabasa ko lang dito eh.
0: Pwede pink na lang.
3: Ito, sky blue, orange.
0: Yung orange, nilagyan na ng blue eh.
3: Mamili ka lang doon sa dalawa no name. It's either navy blue or chocolate brown.
0: Meron pa tayong...
3: o kaya gray no name.
0: Isa, dalawa, tatlo, apat pa na classroom ang apat theater na type na ginagawa.
3: Uh-huh.
0: Tapos na yung tatlo at sa pang-apat yung auditorium. Yellow, at may isa green, pang no? Auditorium na ginagawa pa. Ayoko ng yellow green, masakit sa ano.
3: Di, yung natapos green na no name, yellow at saka
0: yellow,
3: green.
0: Yellow, tapos yung isa pa ay green, light green.
3: Saka orange yung isa.
0: Tapos yung isa ay light orange.
3: Light orange. Ba't nagustuhan mong light no name?
0: Kasi nga dark yung kisame.
3: Dark yung kisame.
0: Dark din yung yung carpet.
3: Carpet.
0: Dark din yung carpet, dark din yung kisame. Kaya dapat light na yung walling. Yun yun. Magandang umaga sa mga kaibigan namin dyan sa palengke. Good morning.
3: Yes,
0: at good siyempre,
3: morning po.
0: Good morning kay Doc Ray dyan sa Aborlan, Palawan. Yung mga regular na programming natin na lagi natin ginagawa sa Tops Radio, later na.
3: Yes.
0: Medyo busy-busy pa ang tolay. Ganda umaga sa mga nandyan sa mga bus.
3: Yes.
0: Sa minibus ng Ilagan City. Good morning po sa inyo.
3: Yes.
0: Mga driver at mga konduktor ng minibus.
3: Minibus.
0: Minibuses ng Ilagan City.
3: Oy.
0: Good morning po sa inyo.
3: Good morning po sa inyo lahat dyan, ha?
0: At syempre, binabati ko rin po lahat po ng mga parents na naghatid na ng kanilang mga anak sa mga paaralan.
3: Yes.
0: Okidoki, kahit anong paaralan yan.
3: Okidoki.
0: My announcement!
3: Oy.
0: Ito announcement ha.
3: Ano yun?
0: Matapos ang ating bazar na activity.
3: Yes.
0: Babalik na naman yung ating give a gift.
3: Oo.
0: Tama ba, Bigkas ko?
3: Give a gift.
0: Give?
3: give a gift.
0: Give a gift.
3: Hindi pa give a gift.
0: Ayan na naman yung hindi mo mabigkas yung gift. I want to break. Give a gift program ng TOPS. Yan po yung programa kung saan magdadala kami ng mga gift items.
3: Hoy.
0: Mga items sa mga estudyante sa public schools.
3: Hoy.
0: At dadalhin namin yan siguro sa mga piling mga public schools sa malapit dito sa atin.
3: Yan o.
0: Okay.
3: Okay po.
0: At siyempre, yan ay proyekto o project, ano? Project?
3: Project.
0: Ng aming mga estudyante sa Top Achievers Private School Incorporated. Sa lahat po ng campuses yan. Okidoki.
3: Okidoki.
0: Give a gift program. Ito ay pang ilang taon na, parang kung 16 years na ang TOPS, mm-hmm. ito ay parang 13th year. 13th year na ginagawa ng Top Achievers Private School Incorporated ang mamimigay ng mga regalo, mga gift items at mga ano tawag nila doon?
3: Machinelas.
0: Ayuda, ano tawag doon? Sa mga estudyante sa public school. Mamimili tayo kung saan natin dadalhin yan.
3: Kita kits po sa mga mapipili, no?
0: Sa mga mapipili. Usually 100 or 50 na gift packs ang dinadala namin, and then bahala na po yung mga principal na mamimili kung sino ang mas nangangailangan sa kanilang mga estudyante. Okidoki.
3: Okidoki.
0: Maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na. Oh my God, kanina pa ako dito, kararating ni Mr.
3: Sorry, may inayos lang eh.
0: Ah, sige. Yeah. Paalam ka na, Ingo.
3: Magpapalam na yung pinakachina sa pinakalodi sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod, Mr. Rem?
0: At syempre naman, kasama nyo ang inyong kaibigan sa radyo. Wala na iba, DJ!
3: Tutut!
0: Norem!
4: Happy on the social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes.

0: could tell the bartender to line up some shots. Dah.
1: Di naman sira ang relos po.
2: Pero bakit kung minsan laging late?
1: Kung minsan naman, laging maaga.
2: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
1: Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.